0: nefaste
1: mavimbene
0: mavimbene mbakhombise umnyango umabene afuna ungena ngomnyango
1: mabahambe
0: mabahambe
1: baxoshela babantu
0: mabahambe
1: hamba laba bantu
0: mabahambe
1: Bela babantu
0: mabahambe
1: baxoshela laba bantu uma bengafengena ngomnyango
0: mabahambe.